ngura zongwa ana mali mara ukai na mwenye tuna hepa tutarini no nkhango da karunga udina kara mwangeli pa Mateusa iga ununo ndo ntambali kuware kabiri sizi no rumbali na zimwe dogoro no rumbali na ntatu spara changwa sokuna kutantangisa sihana kara nimdiwe kapisi nkenye ugu atantherenge asihompahompa ingazamo mthungi weguru anonye ogu ngazamo gogwa sikisamo mpango za tate gemiguru mezua ulio wanzi nga watantherange asi hompahompa nani kapisi medina lioge ngatu profetere iyo ngatu chidiremo nompepo donondo na okutaturugane neitetu medina lyoge makura ame taninganye wadukwira asi ame anakara nimdiwe ligore ninge muze kwi one aba mawatuka beta anamali okuhara kongurangura za neina tuna zuveni yesu samwene anakuyunge dino nkhango usayo na kujanga tuwanzi tuwaka mauzuni ipango unene mu Bibeli zetu kwa kara mu ipango murongo oyo karunga gapere mosesa asi aironge va Israeli kutunda pwao no mazimu ogonga gakawizako nafse tuna kuyunge nimezuwa lya neina iponya si wana amali okuhara mora singe na ikakarera si wakatuchide kosipara sa Yesus mezuwa le kuhulilira konda kaputa kusikisamo eharo lya karunga papa simbe wazuni kamba darini wana amali kutarura nonkhango di asimorwa singe ose vatukuhwa vaturonga vatukoreka yotu akara mipuro yotu na kundindira Kristu awuza misa pataka awuza misi ngaru hafuro likenyi tuka hamberele tukazonyi maukwa naruni omu watu wapaikira inkena na ikakarera si wakatu chidea si tu ni papa yei mwa tuka veta yei tuna kurugana irugana ya karunga yotu na kuipakerera nei yetu yopasinthu amenye mukriste nyamesimbanda moipango ya karunga tamtantasi walikarerenge no wakarunga nawo peke tetu nakara nyene mahugu varo gavali okuye pevu

Morom prakeni gukwara asirwe zvirut neagwanikire nekiri kwamo ipata letu umu atikagwanikira kumwe novantu avachangere kiri kwamo letu umu atikapapaira ava navayapa ehungu mwenyu pamphepo nyama yekrisimasi mbungu akamuretelako iri kwamo ili ano nena tatikagwanikira kumwe nomnona ukachangere kiri kwamo letu anomboti tatikazeresa ngamomu kabasijenge epata letu osiku wakara tuwatatu otate nonane valizumba makura otate vakakwara kumkadi wa peke apa tuziko epato ogomkadi kabugahara kutupanunja masiku kutuwizira konzoti otate apavakere ngatupakere mbili nyengesi gazonagura kapiena avatupakere mbili nye ose kuna kudimba sure makura kuirugana ngapi herasi imongo sina kavasichenge mbudi zetu ano muhungi mwenye kwetu kusivikesi kuna kara pasta saki kasera omuna avura imbura matigwina imotupuno kagako makora ngedo ko matigwina kara mpura keni ipo orugwanako makora ngedo

imosimpe vana kuyunga si koma siku zinya Agosto mbwena kuvarotesa omwana kupapara nyembatero asi yange siku irugana ngapi yo usiri mumapata gomanzi gokuli siga siga kuna karamo maudigu gomanzi unene po udigu nga uo uu kunavuka mumapata gokuli siga siga waguhia wa mwemo kapi wana wapa wazinya wa mwemo kapi wana wapa no wano na wa mwemo kapi wana wapa ano itaya ngesi kunavuka mumapata gokuli siga siga siruo simwe toka zuva si guhia mtu katana kuhafera itumbwe na indi zinya wanona katana kuhafera itumbwe na indi siruo simwe toka zuva hena si no wanona wemo vava katia wavuru kuhafera waguhia o itumbwe na no wazinya wao o itumbwe na omwavuru kurwaita ikarengwe ndi asi bantu nankoreze ndi nyesiruo sokarunga age kunaku ndindira nganu asi mwankenye epata mwahepa kara mbili nositambwa si ipo varere nawa nokutekura nawa vanona no varangikwa o vanakara mepata olyo yei epata lyokudira mbili kudigopa mokurera nawa vanona vakakare vanona o vawa momaparu gawo vanona kwakara uhwi o aga vakarunga kovakurona momapisarome egaununo esere nono mrongo mbali na hambo mbali asi vana igava yakarunga ei agava komukurona ano nga momi yakara si karunga ige anagava ogo munona komukurona gongandi ehuguvaro lyomunona neparu lyomunona kunakara momaoko gogogo mureti norusivano oru kuna kulikidasi avanona murakondasi hompa karunga ige gavageve kwa guhyao avo vanakara nokonda zokurongora eharo lya guhyao nekwate soko lya guhyao kutupu gumwe okungavura kupakera mbili kupitakanapo gogu gakureta kutupu gumwe ungavura kufira nkenda owe silivulise no gogu kureta mokatu kavanona vaze kwa guhyao kuna kurongora eharo lya guhyao kuna kurongora erongo lya guhyao kurongora ekwate soko lya guhyao momaparu gawo yipo ikavatomphoke momaparu gawo nthudi vahepa kugwana ekwate soko kwa guhyao esi situmbukira sa guhya kutupu ogu navavura kusipimphira ndi vavure kusihenduka kenye guhya situmbukira esi sendi ano mokambadara kugaununa vanona kwa guhyao ndi ikariasi kwa zinyao esi sipongaso sinene mora vanona owo kwa tunu

Mwa nga mom ga uyungire hompasi tani kupe mkwafi gomua. Na inyeye membo nga iwapa. Mna kwa tere novara nge kwa novanona, na venye nga wawapa. Morakonda si, membo mnakara mkwafi gomua. Nyensena sikapi mnakara mkwafi gomua, embo olio ngali zungurukapo, ngali hanaukapo, ngali ipa. Na woo wanakuparu kamepata olio, kapinga waka kara, vantu wawawa, morakonda si, mepata omu kapi mnakara mkwafi gomua. Nseni asi, age msamane, gamo mtuna zubu urusiva na urwasi. Apagazu mbi mgolika digundigo po mhoo. Ikariasi udigumsinke wa wapitire pondi udigumsinke. Nyesi mpeyo ana yagu anampitwa si, na epa kukara. Iponirere, vanawange. Ngoso gomsamane, apana kwara, kuna kundindi rasi, ngano ngomgoli kadinye, kwa fana wa msamane ogo, mwana inye. Rambanga kono kumkwafa, mokumrere rakomo na ruwa, vanawe ndi. Nsene orere rako, msamane goge, mgoli kadigoge, vanawe ndi. Owaya gwanapo. Ngoso we kuna kara mkwafi gomua. Kuna kwafa mkweni. Monaruwa. Morava nona. Awo uhui. Owu aga wakarunga. Nsene mepata lioge mna wizava nona. Ngoso owenga no mnerago. Hompa. Anakurete uhui wendi. Ipo owe, ou fire sinka. Ano e yoka mbadara kunyenga vanaoge wostumbwena. E iku mone kangwenda si, kuna kurua esupa, mtu kuna kurua esupa. Mora vanawa mkwetu vanawiza, kumona vanawa mkweni, ngwenda si zinyao ono kumona. Ndi ngwenda siguhiao ono kumona. Nongango dakara momapisarome egaununo esere limwe nantatu 103 velise zoro nantatu asi nga momu apakere mbili guhia vanawendi. Nga momu apakere mbili guhia vanawendi. Karunga nage imo afuru kupakera mbili kwa wawa avamtira. Nga momu apakere mbili guhia vanawendi. Karunga nage imo apakere mbili avamtira. Nonkango karunga mokutumbura. Nonkango nga dedi. Kwa kutuli kidasi. Guhia. Age mpake limbili vanawe ndi. Guhia. Age mpake limbili vanawe ndi. Mgara ogakara nosinka kwa vanawe ndi. Mgara ogahara vanawe ndi. Mgara ogu akwafa vanawe ndi. Mgara ogakara nonkenda novana wendi. Nga momu afire nkenda guhia vana wendi. Karunga kuna kutuli kidastumbu kirasa guhia kwa vana wendi. Nga non kenye gumwe. Kenye mgolikadi. Ngano ya hepa kumfaturu kirasi. Nsene stokwara. Mgara.

nagumwe sai mwogea uyu ngangesi anno sepa katkere tuantu ngatona ndane samongere ko wakere ko wabunya kuvura waikarere umbangi.

ma kurandone ma yuvitho odir na kwenda nao ko kuwanda kero vetheru tipo tutape ma yuvitho yetu 0612912475 dhode fungu na tina kuna shimika rukutuma SMS ku 6225. Chamba ya intumba za kahuti na gawa madini sogonu fada mnange kahuti beata ogu katusigire motano ko nakudu numfa kwa karere pembolio zina ko karanawa vanekoro unkwa guhwe za nakufa unkwa mbuluma ko sawe gwanen mbudi huo kwa zina vanekoro wakaume gwanene mbudiasi kahuti onya iti gwana kufaka sanga mtango za mburuma kutupu nchamba maria intumba za kahuti na gawa madivi sogono mfada mnange kahuti beata ogu katsigire mautano kona nkudu numfa kwa karapembolio zina ko karanawa banekoro unkwa guhwe zana kufa unkwa mbuluma kusawo yemwa gwanene mbudi unkwa zina banekoro wakaume gwanene mbudi asi kahuti onyamaliti gwana kufa kasanga mtango za mburuma kutupuko kuruan pekero vede oru

0: kuruan ta ke ho robe oru rutipo makura done ma yubiso odi ot na kenda anao. Hello kuma yubiso
1: ngambando
0: ewa
1: apa nyame jo na ko tra veru kan pita mera tembo kina priya ku ta kan sa imuna manango 081 4 6 23 6. Pata nyame jo na ko tra veru kan ta kan sa imuna ndi na ta kan sa tembo manango 081 4 6 23 6. Na dito ko la ko tra manango ko tra veru kan ay puru kan tembo manango 081
0: 43 82 65. License code C1 kuniwana ku 081 6361 9381. Na umonegash numra diha ambara dina repi kamana na shikona muhukuru ke kutuma mayubi thoya no podushi tuwane ke honomra uhunga dinone dina repi

andu okore ma mbudhi dhino ne pe ngurunga hadhi yubitha pamrare ro muraitho wa Miss World Namibia onga ukarera ku enana pe unthiku pamrare ro yangu vuru omkunda wa ohangwena kadiva hamtumwa ngaku Miss World Namibia Ellie Aaron kuigongi ngakara naye mumukunda yokutapa mbudhi dhokanda na kuwana uremu no wanuke wanuke mukukutha mwaha mtumwa pakachi komwaka mayovi mawadi makuma wadi no ufochi kadi mayovi mawadi makuma wadi no koko haka maji anaho kupita kana mayovi dikumi hoha wana uremu ngawethererako eshini hurumende shimikuna kufera thinga ukukutuno kupitira mumuhingo dhokukuchakachaka edhi urapo dhokukanda na uremu ndokwa mwana hanu ke hakare mashure Aaron kuna kumutatera akuyende kuditunga dya Vietnam ukaonda kathiteketa okwa akakarira po ditunga dya Namibia mumutangu opanaro dhokae ndhango dhodoropa dha ukahanja no ndhango dhodoropa dha Migao dhakara mumunisipaliti wa Shanghai muditunga dya China ngahatura pathipia undambo hakara nao miaka makumi mahatu madoropano mawadi kwanyatethere makuyuvero okukudhingura mumwaka odyewido fochi mathere kuokoneno makumi kuokoneno kuoko hatu diano edidya tundere kwa presidenti okutanga Sam Nujoma mumwaka odyewido fochi mathere kuokoneno makumi kuokoneno kuoko fochi mukutana ritha makuyuvero ano hana nyaterisere kukaro amwe mumwaka mayuvu mawadi notikumi no dhiwadi mumitara irangeshefa muuro science unjimi thicho no makuhongo mukuru odoropa dha ukahanja kumtara wendi ile ni mutumbwelwa na mukathipona utho dhangu dhodoropa dha ukahanja Patricia Howases nganyinganyinga hakadhingura doropa dhia mukafufurura makuyuvero opakachi madoropa ano mawadi muyendethia na doropa dha Hao, Liu Zongja. Ngamba shi madoropa ano kona keho akenge maruwa no pofochi kumutara ira unjimi ndani no mutara okutenda iruwa nitha. Mutara oma kuhongo mkunde Zambezi nga uwana kuma mweno ipura no matishi kungeshefa the Namibia Fish Consumption and Promotion Trust. Pathiri kathukutapa ipura ya muyendithi mutara uya Victor Pea ngamba eshi, masheri nyaharuwa nitha kwa onga wethiriru vethiru murariro, uwakari repo mumuwa kwa mayobu mawadu makuma wadu nothi hatu mumukunda uya. Mnyima, ponga hakatapa, muinu inga hakatapa nga mukara ipura mathere mane, no makumi mane, no matina wa mathere mane, no makumi mane, no kwa pita masheri nyoku makuma yobu mathere mahatu no makumi mane, no kwa itenda pashure dhoku hongira iruwa na yara dha volombola, Hithi dhakara muongwe diva. Nguvuro mkunda wa Zambezi, Dorothy Kabula, ngamba shima mwenu anone kuna kachinja ukaroma kuhongo mkunda, o wakara na ukukutu okupira iru wanitha. Muyendithi makuhongo mkunda wa Zambezi, Alex Kume, ngatana rithana eche ni iru wanthai nwene ngai ya muruvedhe roruwa, okunothi varotha wakashure, thina kuwedhe lirathkuma pa mashure. Haka kakoachi hodi tunga da Malawi hokupita kana mathere hongaha hoha amwe na kumbere wadha wakaripu ditunga da Malawi mupritoria kuna kukuruka. Haka kakoachi hodi tunga da Malawi hokupita kana dithere hoha kongana kumbere wadha wakaripu ditunga da Malawi mupritoria no kuna kukumbira mauhurumenda South Africa na Malawi hawa amwe ne mukuhuka kuditunga diao. Mbunga zinonga ziyivithashine muma ukaroma ukukutu omuzi na kupara, nodo hana para ureothi viki, badiko meyu endi mango kukwa mwena. Majidi mofa tumia kama kuma wadinone, kwea mditunga dia ureoma kofochi unapitipo, nona shane kumaira opa mparo oha shakom. Ngabinga kemo passport zendi poza na puamudio, no muo keho oharuwa ni hoku miruruwa ni ponga toko rasikuna kukangenyu kutitunga diao. Mukachi hatunda kurewa hakara mtitunga mbadi pathamrao hoku tunderera kumikunda dhoku kuchaka kakadho mtitunga da South Africa. Peunda mapeunga hanga kakuma kuma kudiango diinga hawa turirapo panunda dhomuruwa ni wa Bait Bridge muthikotha musina mumkunda wa Limpopo.
hakarudhiru wanone kuna kukengurura ngatanga mambapira awo kudiyangodiya kutho okuwahutha kumatunga awo mayovi awa mtunda kure kuna kuwahutha kumatunga awo munyima zimanethero inyenya nga karako omu hana kukumbira eshi hatunda kure wayane hashwaye muditunga de South Africa ditunga de Uganda PPDD ndiakakare ci ditunga dekuyangura maori panaro dzongeshefa noione kuna kuitatera kutundira mwaka utinatamba ngamiga kimo itunda muyombanga dzopanaro dzokaye kwa yuvitha eshi uwawo ukuru ditunga dinone badi mumaori mboutunderera ene muiruwa nekurouthura makurithero mparo ambw akareta iruwa nano makurithero itundamo yokuhurira yopamparo kwa yuvithamo eshi ngapakara makuwetherero muthivariro tha wanu hokuruwanitha ndi hokuwura inu nokupungwero noupungwero ngainingitha kati muparo ukure na maperesenda kuoko foci noikomo na kuoko foci mudihenda di uwadi no mwaka uno menesero mashere nyotunga de Uganda Moses Kagwa nga yuvitha cine kuna kukenga hana kukenga mitara dzokona dzikawetherere kumaturitheropo o iruwana omu munahatera iruwana youjimi makurithero mutaro wa wathinguri makurithero kumitaro iruwana yomikoti omu munahatera noyo khas ndani maori iruwana yo science technology manongwahu nomunone kunahatera mukeho iruwana yo manongwahu popa uhura ombudhi dzokora ndako tunakaziyuva mbiri dzoukuoko no dzouwadi momuno muwato FM.

Bashashwa parwedino unagwanekere kumwe na munyuye Erwin Mbambo Ndonga mulikwamo hali ya maudano omonika kupako dimwe dambu dambu dano odo tina kunyunga ngu pantambo ya shirongo chetu sha Namibia ano kumwe na pantambo ya ujuni enengoli parwedino kunikatameka anambudi da kunkinda ya ujuni mwayendo ruwede tani tukawanika ano mbudi oduna kunyunga ngu pantambo ya shirongo shetu ya Namibia ndi mkawango pumeyua na mkawango utokero. Saye, nyeshi ni katame kitu mgoli na vitundwa mo vya kunkinda ya ujuni marumba tano oka karoko yona mapeu. Argentina kakwata kumwe na Cape Verde. Omotu mgoli kafundu marumba tano anya Argentina na gora ntatu, ano Cape Verde mbiri. Ghana kakwata kumwe na Colombia, omoka fundu Colombia na gora imwe. Ghana liuta, Morocco kakwata kumwe na Canada, omoka fundu Morocco na gora ntatu. Ano France kakwata kumwe na Paraguay, omoka fundu France na gora imwe. Anyama rumba tano oka karo, mliwa liayo na mapehu. Marumba tano ota. Tatera namchi. Namchi kukakara nguli marumba tano pakachi ka Norway kumwe na Brazil paviri ya Morongo. Omu marumba tano akwamako yona kuna karanguli pakachi ka Mexico kumwe na England paviri ya Wiri. Portugal nga kwato kumwe na Spain paviri ya Moviu. Anya marumba tano ngu tinakutatera manda. Ano Moviri nga kukara marumba tano pakachi ka United States kumwe na Belgium pawiri ya wiri. Argentina kwa kwata kumengoli na nga kwata kumengoli na Egypt pawiri ya uhambo mwe. Ano Switzerland nga kwata kumwe na Colombia pawiri ya Morongo. Anyama rumba tanongoli amu wiri. Chai hemparwe deno yeshi shimpe kapi na wane kimbudi da maudono owa na karo kuna mchi na oka karo yo nashinepo vitundwa mongoli. Yama rumba tanongo kushua shua anoko maudano oka na kuhivita shinepo muliwa aliyona mapeu mwendo ruwede apatu waneka vitundwa moinya kwa unyetu owa vitupango kuliha da kushua shua kuni kuyiti ratungulishipa mwe vinke na wanawa owiwi na kunyunga ngo pa ruwede rno chinepo ku maruha a kushua shua shahim yeshi nikakufuru kite tungulishi kuka wango utokero kunampot third division league kuriwa stream namchi shunda ha kuna karangoshi paviri ya Morongo kuna karako marumba tano pakashi kakulisuka kumwe na Mpungu FC ano paviri ya Ronambiri Kakuro FC kuna kwata kumwe na Nguye United ano paviri ya Morongo JNB FC kuna kwata kumwe na Saranda United ano Omo Rupara City na Makuzu Masters kuna kwata paviri ya Morongo na Uwiri Young Polo kuna kwata kumwenguli na Kakoro United paviri ya utano mbiri paviri ya Morongo. Ano Panado 11 kuna kwata kumwena Kambu United paviri ya Morongo na Uwiri. Enengoli vitundwa mo shimbe, kapie tunawaneke vitundwa mo wia kuruharu nyam. Koko tumgoli kutawango West 3rd Division Upstream namchi marumba tano owa na karoko, kuna kara pakashi kasatoka kumwe na Red Star, ongoli wana kwato paviri ya uhambo ndatu, Real Top FC kumwe na Chipo Star, ano kuna kwata paviri ya Morongo, Kapande FC kumwe na Hamnyongi paviri ya uhambo ndatu, mpa wana kwata Nzogoro kumwe na Madina FC, kuna kwata ngoli paviri ya Morongo, enangoli lihudi tumungolishi aye, waunyitu wanya shimpe kapanda tupa mungoli tundwa moshi paweno, marumba tano owa na karoko vitundwa mo weni omo vi na kara. Ni upeko tungolishi ku Kawango East 3rd Division Central Stream namchi shundaha. Marumba tano owa na karoko kuna kara nguli pakashi Karunjarara FC kumwe na Young Chiefs ano kume marumba tano ya kuna kara paviri ya Morongo. Mupapa Mawarias kumwe na Msese United kuna kuata paviri ya Morongo na Uwiri Karukri Real Young Heroes kuna kwata nguli kumwena Shikenge paviri ya Morongo. Shaya kumwengoli na Shuru ano kuna kwata paviri ya Morongo na Uwiri. Ano Yankila kumwengoli na Kantema Bullet kuna kwata paviri ya Morongo. JS United
ano kumwe na gowe dezetrola kuna kuta paviri ya mrongo na uviri. Kumaruhanya kuna kwa tatirangoli watu pemoshi parwedeno marumbatano owa na karoko mu liyuwa lenamchi vitundwa mo weni omu inakara dogoro mpopano. Ishikia motungoli uite mumbudi da maudano ano kupitra tungoli nomara ya mkondo yuturo mapukuru.

nga de Senegal okushime nga hakakwateka nokutanatha dihamba diya munyimadho panga hadi kwateka dihamba dino haendithi unjewa njewa nga haturapa kare makurando panaradho ditunga mugini bisau yo muhem mumaruwa nopofochi nombunga thakara po unjewa njewa mukae hanatanga nomakona kono ndanu kurandura dihamba dino mukuwana awakuwane nao muka chuchu yu nga hatanga kudi kwateka Presidente Ukarotunga de Brazil, Jair Bolsonaro. Kuna kakarashimi mudoro ngozo mudiumbo mditunga ja Brazil. Omuhamu pa mahumbi thero karamia kama kumi mawadi no kuwa kunozi wadi mudoro ngo. Kuma hati romo endi okushana kushimbira uhurumende mungamu apirire kutomboka. Bolsonaro mukaondaka ngenda na fire hamutundi thire mudoro ngo. Haka muture mudoro ngozo mudiumbo. Munyima dhopa hamuwane ikoro yoku mamunga. Ngo akukare mokeho mudoro ngozo mudiumbo mayuwa makumi kuokone. Mupanguri mundango dho ipangura dhakahurako Alexandre de Moraes. Ngamba shi, ngaminga kenge adipo maro uthururondi makuchinjoma wa munji wa njewa wendi. Miaka dhendi noma unhwere amwe akara nao yonga hakingi shi dorongo dho mudiumbo dho dhinamuroera. Moraes mbadi ahumbithire Bolsonaro mnyima dho kumuwana mbistora ene ngamba shi presidente kare mbadi hamutawe dhera karo akare no irwitha mudiumbo nonga harawera eshi hai mushimbe yoihe. Mukukutha ya turapa dina da Bolsonaro kwa changi kwa mauta uku makudikumi. Bolsonaro mukaonda kama ngundu hampire mahumbi thero karamia kama kuma wadno kwa kunothi wadi mudorongo. Kwa ya ronga thanine, nguwa kare shime muthipuna. Ngambinga kingi ayonga rithiri matore roa kare kwa mumuwa kwa mayovima wadno makuma wadno thi wadi kwa presidente kumbunga nganani Luis Inacio Lula da Silva. Popa umhura ombudhi. Dhokura ndako ngaitu wakathi yuvepe onda mathiku thiku, muviri, dhokuoko, no dhokuhatu.

ayenda ko. Kondi alira kongwa nako. Jumbe muri wawi onko. Date do ayenda ko. Kukuja na ayenda ko.

marumbasa nogu konjira nkinda zozu nigiri marima yivigabari nonorombari natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarare. Mosnema esi ngaga kara marumbasa no kuvura hena oruganise mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosiruga na soge ngapi nye noirugana ihi ureru tupu nsonso zonunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nukia sahira marumbasa no pevango yongese fazoge mbuti zongwasanye ihi mbuti za kapatako wanekera kumena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasa no aga gomato wara unene mokingisa edina liongese fazobi mtonina ko 0811 2946 33 2026 FIFA World Cup.